Team in Express kamera ko montlo le gore re diretse wa ona ma ri a le bo tata ma labra ronga montle o Team in Express slenderball ke ana ka sebele ga a yo mo ga a yo mo retse wa station sa montla sa me rough on me Ukwa gara ho betsa kamino ya gara ho betsa kamino ka ba sima le ba batona ba babedi yo ngi funa wena ama lobolo featuring Brandon Dudu ke betso 98 bare na ke batla wena ke batle motho mo ngwe mbana motho mo wa baizi se ke batla pela wena Yanong radi khwa khwa ila yanong gare tsameke

Medise matatsing a la la bo raro lo tsi a tla fa matatsi a le some a mapeti le bo raro ke tepedi some a mapeti le bo rataro deslender boy taba mo kwa keditswe merafon 360 radio mo go tsame tsameko ke be ke pagamisa seatla sa ka sa motja ke be ke re ke dumedisa pote mo operateleng ka tsebe mo letsatsing a la gompieno mo nakong e ke nako ya gore jaanong ke go tshikeletsa ke go batla go nne ke le teng se phakasela se phika mo godimo go magetle ke le dikarfuta ke a ke lebile ka ko line one ke a goroga ka gangwe fela ka ko line one ke be ke le matung mme mo letsatsing la gompieno ke be ke ya go tina ka mokgwa o wa tlwaelo ke a gore fuma nepo ga ba re seafoma be ke re mo letsatsing la laboraro dieme jaana tsa metshameko Jonas High School Knockout ditiragalo ditlabo ditiragala ka ko Janaful Jona ko Rangfontein ba go tshameka mo mabaleng a le mabedi ground A le ground B tsa ke go